0: Get ready for an amazing celebration of music, food, and culture on Saturday, May 23rd. Easttown Get Down combines independent music with food from around the world in 10 cool locations along 17th Avenue Southeast, including bowling alleys and intimate global restaurants. Sample $5 food plates from around the world while enjoying more than 40 artists, including the Besnard Lakes, Art Deco, Spencer Krug, Stuck, CG Tears, and more. See you on Saturday, May 23rd on International Avenue. Wristbands on sale now at etgd.ca. That's etgd.ca.
1: Alang mo kung bakit ka nakikinig sa istasyon na ito. Maglalaro ito ng mga bagong musika, sumusuporta sa iyong komunidad, at nagbibigay ng mga napapananghang balita na alam mong maaasahan mo. At hindi tulad ng ibang mga istasyon, ang mga taong nangtatrabaho at nang voluntaryo rito ay bahagi ng iyong komunidad. Tandaan, ginagawa nila ito sa limitedong budget. Ang solusyon ay ang inisyatibo sa radio ng komunidad. Makakahanap ka ning higit pang mga dilitya sa mycra.ca. Sa ilang pag-click lang, makakabuo ka na ng email na ipapasdala sa mga politikong kaliangang makaringinig ng mensaho mo. Sa madaling salita,